0: Republic Nado, Ankara na siya ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Kaya.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon

0: Lexadol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Super Dami Man ang ginagawa.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinalakas ang tungkulin ng mga SK officials sa idinaos na Second Regular Assembly sa Tugigaraw City. Nagtipon ang mga sangguniang kabataan o SK presidents mula sa iba't ibang barangay ng Tugigaraw City sa isinagawang Second Regular Assembly sa Session Hall ng Tugigaraw City Hall. Sa mensahe ni Vice Mayor Pastor Ros Resuelo, binigyang diin niya ang kahalagahan ng regular na pagpupulong upang mapahusay ang serbisyo para sa mamamayan, lalo na sa sektor ng kabataan. Pinangunahan naman ni SK Federation President Serene Pearl Kilang ang talakayan hinggil sa DILG Memorandum Circular Number 2026-021 uko sa inventory at turnover ng mga ari-arian at dokumento ng barangay at SK. Tinalakay rin ang budget updates, kanselasyon ng SK Congress, mga usaping may kaugnayan sa COA at iba pang obligasyong pinansyal ng mga sangguniang kabataan. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jesse.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan.
2: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Nag-iipon sa kinabukasan.
2: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Steves Jr.?
5: Sancho Steves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarines. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarket, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
6: Best songs in the morning.
7: Big sound.
8: The time is 9:15 in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilabyan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilabyan.
15: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaam ti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangata ti Lebel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaam ti ustong nga jeta kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: time is 9:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato telebel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti ustumadjet tap kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Panibagong dagdag presyo sa langis epektibo ngayong Martes. Muling haharap ang mga motorista sa dagdag gastos matapos ipatupad ngayong Martes, Mayo 26, ang panibagong oil price hike sa mga produktong petrolyo. Batay sa Department of Energy or DOE, tumaas ng 1 peso and 96 centavos kada litro ang diesel, 1 peso and 60 cents kada litro ang gasolina, at 1 peso and 45 cents kada litro ang kerosene. Ayon sa ahensya, nananatiling pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyo ang umiiral na tensyon sa gitnang silangan na patuloy na naaapekto ang pandaigdigang supply ng langis, kabilang ang sitwasyon ng Strait of Hormuz at isa sa pinakamahalagang rutang dinadaanan ng krudo sa buong mundo. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 at si Hazel Abellanoza ang ating newswriter. Ito si Miles Cruz para sa balita.
4: The time is 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik, i-Biogesic.
5: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, i-Biogesic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: trust myself.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.

0: Di trabaho, narigan mo ng tangan, agpipikal, kanagdibinag. Isumaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kanehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jesse.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Ibiogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo. Ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair iti puso ken bulsa.

0: Balita nga kanta ken isagot kada kayo ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadua iti Escalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go lola.
2: Bye mga mother, unahan ko na kayo, tumakbo.
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi, ag

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Tugigaro City, posibleng umabot sa 46 degrees heat index. Babala sa matinding init. Aabot sa inaasahang 46 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ng Tugigaro ngayong ika-26 ng Mayo na nasa ilalim ng danger level at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at panatilihing ligtas ang katawan laban sa dehydration. Kabilang sa mga paalala ang pag-inom ng maraming tubig, pagsusuot ng presko at light-colored na damit, at pag-iwas sa direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayuhan din ang publiko na manatili sa mga malilim na lugar at gumamit ng proteksyon gaya ng sombrero at payong kung kinakailangang lumabas. Mula sa Vanguard Radio Network Incorporated 100.5 Big Sound FM to Gikirao at Hazel Apelleros ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa Balita.

0: mga tanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jesse.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra-cholesterol, kontra-blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
12: Big Sound FM.

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jetta kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Handa na ako. Kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At siyempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tuguegarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinalakas ang tungkulin ng mga SK officials sa idinaos the second regular assembly sa Tuguegarao City. Nagtipo ng mga sanggunyang kabataan o SK presidents mula sa iba't ibang barangay ng Tuguegarao City sa isinagawang second regular assembly sa session hall ng City Hall noong ika-25 ng Mayo. Sa mensahe ni Vice Mayor Pastor Ross Resuelo, binigyan din niya ang kahalagahan ng regular na pagpupulong upang mapahusay ang serbisyo para sa mamamayan, lalo na sa sektor ng kabataan. Pinangunahan naman ni SK Federation President Serene Pearl Quilang ang talakayan hinggil sa DILG Memorandum Circular Number 2026-021 ukol sa inventory at turnover ng mga ari-arian at dokumento ng barangay at SK. Tinalakay rin ang budget updates, kanselasyon ng SK Congress, pang-usaping may kaugnayan sa COA at iba pang obligasyong pinansyal ng mga SK. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Abellanos ang ating news writer, ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
2: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street director. Sa akin, sayang maranasan po. Kapag nag-take po ko ng Martha Faye Brown Ride, ay gumaganda po yung kailang dam po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
1: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Panibagong dagdag presyo sa langis, epektibo ang kayong Martes. Muling haharap ang mga motorista sa dagdag gastos matapos ipatupad ngayong Martes, Mayo 26, ang panibagong oil price hike sa mga produktong petrolyo. Batay sa Department of Energy o DOE, tumaas ng 1.96 pesos kada litro ang diesel, 1.60 pesos kada litro ang gasolina, at 1.45 pesos naman kada litro ang kerosene. Ayon sa ahensya, nananatiling pangunahing dahilan ng paggalaw ng presyong umiiral na tensyon sa gitnang silangan na patuloy na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Kabilang ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng krudo sa buong mundo. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Avellanos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Sa naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy, sa umaga. Yan ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
8: Kailangan ng pangpuhunan.
7: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
8: Pag-iipon sa kinabukasan.
7: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad na pagpapayad ng electric bills, BFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
8: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Kawayan City, Isabela.
7: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
9: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
10: Chibugan Big Break Request.
9: San Big Sound FM.
11: Big Sound.

0: tutok na sa Basta Bataas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Bataas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request
3: sa Big Sound FM.
5: Big Sound.

0: into Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
2: Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
5: Afternoon Big Sound.
3: Right here.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan.

0: siya kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na kaya ginabahan ako. Mabuti na lang mayroon pa ako natirang rice coffee na siyang sasina lang Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: narito ang tampok na balita sa oras na ito. Cagayan PPO sumailalim sa audit at assessment ng organizational structure. Isinagawa sa Cagayan Police Provincial Office ang audit review and assessment ng kanilang organizational structure and staffing pattern bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng Philippine National Police sa kahusayan ng organisasyon at pamamahala ng tauhan. Ipresenta ni Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, ang kasalukuyang OSSP ng Cagayan PPO kabilang ang kanilang struktura, pangangailangan sa mga tauhan at operasyonal na tungkulin. Pinangunahan naman ni Police Colonel Alan O. Ramos at ng audit team ang pagsusuri upang matukoy kung epektibo at tumutugon pa ang kasalukuyang setup sa patuloy na nagbabagong pangangailangan ng operasyon na layuning mapanatili ang epesyente at dekalidad na serbisyo ng polisya sa komunidad. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
1: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
2: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
1: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: FM. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695, series of 2026.
2: The best of the best music.

0: The time is 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Halos 90 kilo ng basura nakuha sa coastal cleanup ng DNR sa Lambak, Cagayan. Halos 90 kilo ng basura ang nakolekta sa isinagawang coastal cleanup activity na Scuba Sorero sa mga baybayin ng Cagayan, Isabela at Batanes bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ocean Month. Pinangunahan ito ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na may temang Sustaining Ocean Health, Sailing Resilient Nation na layuning mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng karagatan. Mahigit 200 volunteers mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kabataan, ang nakibahagi sa paglilinis ng mahigit 2 ektaryang coastal areas. Kabilang sa mga nakolekta ang plastic bottles, food wrappers, nylon, lubid at lata na nagdudulot ng banta sa yamang dagat. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellionos ang aring news writer. Ako naman si Raynel Valianeira para sa balita.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, lapat

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di oras kaya alas 5.15 ni Malo.
3: Naganas iti biyag no agpakada kadag iti anay kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilabyan.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
11: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
12: Afternoon Big Mix.
11: Afternoon Big Mix.

0: Dahit ang akantaket in sagot kada kayo, ti Escalan Tablet. Naganas iti biyag no agpakada kada kiti anay, kadwa iti Escalan. Benta iti kinaepektibo para iti anay, pannakasair, ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
8: Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.

0: Dahil Tukigaraw City, this is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
3: Ganado ang karanasan ni Ate Richel. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Opo, si Richel Villalbaret, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: Sugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bayan na!
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre,
7: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
6: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Ti oras ket alas 6:15 ti rabii.
1: Nagaanas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala.
3: Bye mga mother, unahan ko na kayo, tumakbo.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: No na imas tirugi. Sulit di endi.
9: Agpaiso, Red Horse Beer. Na imas. Sulit.
11: Tutok na. Sa Basta Batas. Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
12: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
14: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
13: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: The time is 6:45 in the evening. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.
4: At the maintenance para ti diabetes kan kolesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet tap kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
5: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 100.5 Big Sound, Earl Brown.

0: That song was brought to you by Pyrex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Pyrex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Pyrex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Pyrex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pyrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man ngayon.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admit tinti lang nga nataanak mun.
4: Ay no, managsakit nat lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: Kaya na 1 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
12: Opo.
11: Ayun ang pinatapin namin.
12: Opo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: to Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa minaw,
3: gluta para sa kinta,
2: papaya para sa kinis,
3: at carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating bulamang balado dunan. Atin sa atin yan, ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento sa ating po namang programa, tara na. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating program.

Tawag po, sign niyo po namang mga telepono 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudod.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po! Zero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede ninyong tawagin dito po sa ating balado dun. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Available na available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Pati yung ating po namang sabon. Ang adi po namang rice 4-in-1 premium glow soap.

0969-226-9623 ang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay... Opo, CarePro Pharmacy, dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang ating po namang rice coffee, ano po, ha? Tandaan, ang ating pong rice coffee hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo, sa inyo po namang mga iniindang karamdaman. Sa Kulasi Antique po, mga kaibigan, ano po, sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan.

iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Araw-araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po nating karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pangana po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan, nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po'y matulungan ng ating po namang rice coffee.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na... kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opao from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57. Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po. 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, kami po ay solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpe-testimony, na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya... nag-try po kami.
0: Apo. Nung kayo po ay mag-try, nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo. Lagi po masakit ang mga baywang. Kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, weaver.
0: Ah, yun. Opo, opo. Gumagawa ng mga tela.
1: Kumot. Opo, tela. Opo.
0: Tama po yun. Opo, napakaganda po ng mga ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung naging epekto po

0: inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, yung akin po mga kasama dito ay almost senior na. Pero umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee?
1: Yes. Yes po, mga 75 years old na po, 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo, nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapanakas ng
1: katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay nako, napakaganda po naman. At lahat po kayo dyan, inom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sachet naman po kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po, tatlo, para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po. At,
1: kahit mahal. Hindi, I mean, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki. Diba?
0: Mas malaki, opo. Mas mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee, masarap sa pakiramdam, at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina, sa inyo pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister po, mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Dati po yung malambot, di ngayon yung nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni Chef.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po, nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: na... Effective po, effective.
0: Effective talaga. Thank you very much po, nanay. Opo.
1: Sana makarating kayo dito sa aming weaving center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana. One of these days, magkita-kita tayo.
1: Madali pong makita, eh. Madali pong i-search.
0: Sige po, nanay. Hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow. Ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver, kami po yung nagahabi.
0: Ang galing nyo. Ang galing nyo po, nanay.
1: Opo.
0: Maraming salamat
1: opo
0: po sa inyo.
1: Opo. Sa aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead, nanay. Batiin nyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano nyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po. Binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Ay di, tama. Ano po? Nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo. Kalalo Pharmacy. Meron din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa, sir. Magtatry pa lang. Ano ka po yun? Nakakaganda, nakakaputi.
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga...
1: Yung mga
0: dark spot po natin. Ay, nako, mapapantay po yan, nanay. At the same time, ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas, kumbaga, madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba? Yung po yun. At makakatulong po sa atin. Protection din sa ating balat. Sa matinding sikat ng araw o kaya sa sobrang hangin, yung po, nanay, at talagang napakaganda po ng ating sabon. Dahil po meron tong kojic, meron pong gluta, may papaya at carrot extra.
1: Sama-sama na pala.
0: Yes,
1: sama-sama
0: lahat po yun.
1: Na.
0: Yes po, kaya nga okay, po, po, rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Wow.
0: Ngayon po yun, nanay.
1: Okay po. Thank you so much.
0: Thank you so much po. Balitaan niyo po akong muli, Nanay Gina. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. God bless po.
1: Thank you. God bless.
0: Thank you very much po.
1: Apo.
0: Okay. Si Nanay Gina ng Ibaan, Batangas. Nasa weaving center po sila, mga kaibigan, at kompletong-kompleto. Lahat po sila nainom na ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Yan po yung sinasabi po natin, mga kaibigan, na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee, mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969 226 9623, ang ating po namang numero na pwede po namang tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
1: 71 po. Okay. Happy fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Diyan sa San Jose, Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
1: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako diyan.
1: Salamat po.
0: Oh. Anyway, Nanay, kayo po yung umiinom na ng rice coffee.
1: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kaya po kasi yung narinig ko kagabi kay Ren ng Tugdraw.
0: Apo?
1: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawa siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
1: Magpatawas.
0: Magpatawas?
1: Opo, baka yun doon siya gumaling. Hindi daw kasi siya gumaling sa rice coffee.
0: Ganun po ba? ano po yung ano niya sa kanya?
1: Magpatawas po.
0: Magpatawas.
1: Kumbaga sa dito po sa Bicol, magpasantigwar.
0: Okay. Okay po na.
1: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baka doon lang siya gumaling.
0: Bakit po, Nanay? Kayo po ba, Nanay, ay natulungan ng aming rice coffee?
1: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo, opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi, ay wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang, at baka ano lang po.
1: Kaya nga po, baka magpatawas, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ganun po. Okay po, Nanay.
1: Sana naririnig, sana nakikinig siya ngayon. Rin, magpatawas ka.
0: Tama, apo.
1: Kaya boy.
0: Po.
1: Kuya, kung mayroon kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Oh, hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po,
1: opo,
0: bakit
1: shampoo,
0: po?
1: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
1: Ganun po. Oo,
0: maganda po yan.
1: Shampoo na lang po.
0: Okay, Nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, Nanay Linda. Apo.
1: Kain tayo.
0: Salamat po, Nanay. Hindi
1: mo kayo nakapuntan.
0: Thank you, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Okay po. Pero may handa po kayo.
1: Apo. Konti.
0: Okay po.
1: Tama lang.
0: Okay po, Nanay. Thank you, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Maraming salamat po. Opo, bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido, San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Mayroon na, Padriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit ng po ng rice coffee. Tulog po kayo ng langit sa akin. Kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako yung na ako pa po yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. At maya, akin po. Kasyaga ko po nung pag-inom ng rice coffee group. Like, so, gumaling na po ako. Tapos ako may gout. Meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan, yung mga taong hindi kumakain ng tama, and of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: 100.5 Big Sound. Big Sound. Girlfriend.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Big Sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin. Yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: big sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Lokal at tukar!
3: Big Sound FM!

0: Big Sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Bigating!
5: Tukal at tukar!
6: Big Sound FM!

0: in Tukigarao City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sang abulo, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, a panaginanang.

0: di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
1: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
2: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
3: Oh, ay, siya, gising na ikaw.
2: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
4: FM ko to!
5: Gawing maganda ang araw, Kasangga. Kasangga at kalusugan, susunod.

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1.
2: Marami ang nagtatanong kung anong sabon ang gamit ko araw-araw. Big deal sa karamihan. Pero sa akin, simple lang. Gandang natural naman ang kinalabasan. Ang iba, paiba-iba o papalit-palit ang gamit nilang sabon araw-araw. Sa akin naman, iisa lang. Pero super sulit naman ang dulot niya sa kutis na dapat alagaan. Kaya naman, ang gamit ko araw-araw
3: ay Gandang Natural Guava with Neem Soap and Germ Fighting Action.
2: Di mo kailangang papalit-palit ng sabon, girl. Para sa gandang natural,
3: Gandang Natural Guava with Neem Soap and Germ Fighting Action.
4: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
5: Masayang pamilya. Barkada.
6: Yes!
5: At higit sa lahat, ang buhay na masigla.
7: Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso?
5: Hindi lang sa relasyon, ha?
7: Yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan.
5: Kaya na

0: pagmamahal at tunay na masiglang pamilya.
1: Mag-Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with TSC.
2: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets at drugstores dito sa ating lugar.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na

0: Gising na tayo, mga kasanggang. Good morning! Magandang araw ng Wednesday, middle of the week na po tayo. Ba? Okay na naman ang ating buhay, no? Maganda pa kayo kinig time. Good morning sa lahat ng mga drivers natin, ang mga kasama. Nagising ngayong umaga. Good morning sa lahat ng mga kasangga natin na medyo nabuyat kagabi. Abay, dapat po tayong uminom, mga kasangga naming minamahal, ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang binaghalo-halong gatas ng prutas with stevia. Ang inyong kasanggag James Agustin Baniaga po ang inyong kasama sa oras na ito. Oy, bati ko nga pala, magandang umaga, no? Kay retired Colonel Arnold Dulnuan. Nakikinig pala ang aking kuyang na yan. Naibagnag siya pa manong ko. Timplamot na ni Manang Mayang the Mark Juice 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ay, teka, mali pala. Mark Juice 9-in-1 juice drink pala yon, hindi pala chocolate, no?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ay, nako. Anyway, it's a Wednesday morning na naman. Middle of the week. Ika nga, lagi po nating sinasambit yan. At ngayon po ay 27 na sa buwan ng Mayo, mga kasangga. Binabati ko ng magandang araw lahat ng mga may kaarawan sa araw na ito. Alam niyo, pagka ganitong Wednesday, ang dami hong mga kasangga natin na sadyang ang feeling nila ay paparian na ang weekend. Ano? At pagka-weekend naman, ang daming mga ginagawa, mga kasangga. Nandyan sa pagsuswimming. Yan ang gustong-gustong gawin ni Angela.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Lalong-lalo na daw pagka-night swimming. Naks naman talaga. Tapos meron pang dalang inuming Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Yan ho, yung punong-puno ho yan ng vitamina dahil napakarami pong halong prutas yan. At yan po ay pinalasa ng stevia po natin. Kaya sa mga kasangga natin, ha, pag swimming, ha, ingat-ingat tayo mga kasangga. Mahirap na, baka tayo'y malunod pa. Abay, mahirap. Kaya dapat alerto ho tayo lagi. Ano? Ed naman po yung kasangga James Agustin Baniaga ngayong araw ho ng Miyerkules sa ating programa.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Kung pagpipilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
3: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
2: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
3: Naku, parang may saribal ka.
2: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin, kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
3: Eh, anong pabalik-balik yung sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
2: Simple lang, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo na ang sagot, ha? Baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
4: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, at drugstore dito sa ating lugar.
1: Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan.
5: Nagpapatuloy ho tayo sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Ito pa rin po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na yung magpailang ang panagdangdangag papagayang may idan ay bag nga oras kan panahon manan. Iti intay panagkakadwa. Iti dito yung agundaway. At tayo po'y mag-uusap ano, sa isa sa mga ingredients na nakalagay sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Okay? Tunay na bigas. Tunay na wagas. With stevia. Okay? Ito pong sa atin mga kasangga, nais ko lamang pong anuhin ito, linawin, ano? Itong

0: Brown rice coffee natin, it's an extract po na nakalagay dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy. And aside from that, hindi lamang ho yung brown rice coffee or brown rice extract ang nakalagay dyan. Kaya nga po, 10-in-1 po ito kasi nga po meron ho yung agaricus blase moril mushroom, merong alkaline powder, merong yung tawag natin na brown rice extract, merong mangosteen extract, meron din ho yung laman na moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia at saka yung tongkat ali. Halos lahat ng mga ito ay napag-uusapan natin mga kasangga. Pero ho, for this time, etong ating tutumbukin ano ho, para sa ating produktong Marg Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia ay eto hong brown rice extract. Alam nyo mga kasangga, etong brown rice extract na ito ay isa ho sa may content na maganda sa ating katawan. Ibig sabihin yan, kasama ho dyan sa mga ingredients na binanggit natin kanina, etong brown rice na ito. At mahigit sa lahat mga kasangga, extract ho ang pinag-uusapan natin dito. Lagi kong sinasabi ito, hindi ito coloring, hindi ito flavoring, kundi extract. Ibig kong sabihin yan, mismo ho, doon sa brown rice na yan, kinuha natin yung nakalagay dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Kaya ho namin iniisa-isa itong mga ito. Pag sinabi natin with stevia, meron hong nakalahok na stevia dyan. Day taap po iti inusar tayo kas bilang pampalasa. Oo, kasi pagka pinagsama-masama mo lahat yan at walang timpla ng stevia mga kasangga, aba hindi ko lang alam kung may papaliwanag natin ang lasa at kung pwede nating iinumin everyday. Yung mga nagsasabi na ito, purong brown rice, kung meron naman hong creamy yan o meron naman ho kayang tablespoon of sugar, ay hindi ho natin masasabing brown rice yan. Pag sinabi natin brown rice mga kasangga, ibig sabihin puro, wala hong ibang laman. Pero ang pinag-uusapan natin dito, brown rice coffee creamy, okay, extract ho ang pinag-uusapan natin kasi ho, dinagdagan ho natin ng iba't ibang klase pa po ng herbal na nakakatulong, okay, sa ating katawan. Bakit? Ito bang tongkat ali? Hindi maganda sa katawan natin. Maganda ho yan. Lalong-lalo ho sa mga ugat-ugat natin na maliliit mga kasangga. Itong spirulina powder, alam naman po natin na ito hong spirulina mga kasangga ay isang klase ho ng algae na napakaganda ang naibibigay sa ating katawan. Kaya nga po yan tinawag na superfood gawa po ng kanyang naibibigay na ginhawa at saka tulong sa ating pisikal na pangangatawan. For now naman, itong pag-uusapan natin, itong brown rice extract na inilagay natin, okay, dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Alam ninyo mga kasangga, itong nakalagay na ito, ano, ay hindi basta-basta. Kaya nga nung unang panahon ay ito ang kanilang mga kinakain. Bagamat for now, meron pa naman tayong nakukuha niyan. Marami pa naman na pagkukunan mga kasangga. Kaya sa mga researcher ho natin, ano, ng JMAR Marketing ay hindi ho tayo nagatubili na kunada nga, ikabil tayo, aday ito, aday ito, iti napintas, iti bagi, iti sagtumunggal maysa. Alam ba natin na itong brown rice, mga kasangga, ay one of the best na rice, okay, na niluluto, okay, ng mga espesyal na mga kainan. Ito hong brown rice na ito, noong mga panahon, mga kasangga, na pagkakumain ang tao nito, ay masarap ang tulog. Napakasarap po ang tulog. Mahimbing kanyang tulog. Kaya nagtataka kayo malamang na pagka uminom kayo ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1, ay talaga namang kayo'y aantukin at kayo'y makakatulog at maganda ang ating pagpapahinga. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po pala ay natitreat po niya yung insomnia. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay merong insomnia, alam natin ang insomnia mga kasangga ay isang napakasakit ano, na klase ng karamdaman. Alam niyo kung bakit? Simple lang, hindi ka lang makatulog naman. Ano? Pero alam natin na ang tao kailangan niya ng pagpapahinga. mahirap matulog sa gabi, tapos kung makakatulog man, lagi nagigising, makakatulog siguro yung mga isang oras, dalawang oras, tapos magigising, tapos higit sa lahat, kapag nakatulog naman ng medyo okay-okay, nagigising naman ng maagap masyado. Kaya tuloy, ang bagsak ko niyan ay, siyempre, uneasy tayo pagdating ng araw, di ba? Pagka sa umaga na, uneasy na kasi nga hindi nga kumpleto ang tulog. At alam natin, pagka hindi kumpleto ang tulog ng isang tao, mainit ang ulo, di ba? Irritable eh. At saka, nagkakaroon ho yan ng talagang daytime tiredness or sleepness na tinatawag natin. Walang naibibigay na maganda ang insomnia. Kahit sabihin natin na okay lang ako na ang duty ko gabi kasi may insomnia ako, hindi ako nakakatulog, di ba? Pero at the end of the day, mga kasangga, alam natin na ang hindi natin pagtulog ng kumpleto ay nakapagbibigay ng malalang karamdaman sa ating pisikal na pangangatawan. Kasi mantakin mo ha, you're going to work for the whole day. O, di ba? So lahat yan nagagamit. Mula sa daliri, mata, ilong, bunganga, lahat nagagamit yan. Tapos hindi walang makapagpapahinga. Naku, napakahirap po yun mga kasangga. Kaya nga ho, etong tinatawag natin na brown rice ay nilalagay po niya ang ating katawan sa tamang pagpapahinga. Okay? Maganda ho ang dulit nito sa ating katawan. Mantakay mo if you're going to go to your bed, pag-dambay lang, makaturog kan gayam, akit nagsiyaat, iti panagbiag. Okay? Babalik ako maya-maya, itutuloy natin ito, mga kasangga.
1: Ano ang kulay pulang prutas na alam mo? Malamang marami yan. Pag

0: naging sa Indonesia.
1: Tumitimbang ng 7.5 kilograms.
0: At lagi itong kinakain ng mga taga-Indonesia.
1: Dahil malaki ang naitutulong nito sa mga may sakit na diabetes.
0: Dahil sa magandang naidudulot nito sa ating pancreas
1: na siyang nagsusupply ng insulin at a constant level.
0: At mayaman din sa calcium para sa ating mga buto.
1: Ang red fruit na ito
0: ay ang tinatawag nating buamera.
1: Isa sa mga pangunahing ingredients sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
0: Tulad ng mga tao sa Indonesia,
1: pwede mo nang araw-arawin
0: uminom
1: ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix na may kasamang red fruit.
0: Buamera!
1: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
0: groceries,
1: at supermarkets dito sa ating lugar.
2: Wow! Bagong paligo!
3: For Mang Panalo!
2: But why you are always scratching, baby?
3: Ah, alam ko na.
2: Meron kang kati-kati.
3: Ang hirap pigilan, di ba?
2: To stop scratching your kati-kati,
3: meron akong solusyon dyan.
2: Alam mo na ba na ang guava leaf
3: o yung tinatawag nilang Sijum Guajava
2: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
3: maging sa mga sugat
2: at iba pang mikrobyo na dumadapo sa ating mga balat.
3: Kaya naman, to stop scratching your kati-kati,
4: magandang natural with guava neem soap with germ-fighting action. This is another product of JMAR Marketing.
5: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
6: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman.
7: But don't forget that after your exercise,
8: tumimplat uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
9: Ito ang kapeng may brown rice extra,
10: purple corn,
11: at stevia.
12: Ang sarap talagang pagpawisan
13: pag naka-Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
14: Tuloy-tuloy ang pag-exercise kasangga.
15: Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with brown rice extra
16: ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
17: groceries,
18: supermarket,
19: butika, drugstores dito sa ating lugar.
20: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.
21: Alam mo, papagang, tuloy tayo iti programa tayo ang Kasanggad Kalusugan. Ito pa rin po yung kasanggang James Agustin Baniaga. Magandang pagkikinig time sa lahat ng mga kasangga natin, ano, na ngayon ay umiinom ng ating tinatawag na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia, ang tunay na bigas, tunay na wagas. Kaya naman binabati ko ng isang magandang umaga itong mga kasangga natin. Magandang araw ho sa inyo mga kasangga. Itong laging tumatangkilik ng ating mga produkto ni Apo Adamson Bacali, yan, ni Ma'am Adoracion Ramen. Magandang pagkikinig time po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagkikijoin mga kasangga. Si Ma'am Marjorie Lorimar, ganoon na rin kay Marosans, okay, sa taga Marosans. Magandang pakikinig time, okay, ni, nyat na ganda rin ito yan, ni Ma'am Raquel, yan, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programang kasangga Sanggad Kalusugan. Itutuloy ho natin mga kasangga ang ating usapin para dito sa ating brown rice extract na isa sa mga ingredients na nakalagay dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia. Ito ho'y ang binanggit natin kanina, ano? Maganda ho ito sa may insomnia, mga kasangga. Alam natin na itong brown rice na ito ay malimit pagka, di ba, sabi nila pag brown rice ang yung kanin, sabi nila social, di ba? Sabi nila, carb daw iyan. Di ba? Kaya kung minsan, parang hindi maganda. Alam niyo mga kasangga, itong mga researchers natin sa JMAR Marketing, ayan sa research po natin, nakita nila habang sila nagre-research. Ito pala ay napakaganda sa may insomnia dahil nagbibigay ho pala ito, mga kasangga, ng magandang kapahingaan ng ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi makatulog, parang baliktad yan, no? Pag sinabi natin kasi noon na coffee, kape nakman, tamnon hanak makatulog, no? Pero iso ito sa atin, iba naman. You're going to take this coffee, itong brown rice coffee na ito ng Mark Cafe, ay para sa ganun, ay marilax ka. Makatulog ka ng mahimbing, gumanda ang iyong pakiramdam, at higit sa lahat mga kasangga, ay mayroon kang kumpletong pamamahinga. Di ba? Hindi lang yan ang naibibigay nito. Ang brown rice kasi, mga kasangga, alamin natin, ano, ito ho ay rich in essential minerals. Katulad ho niyan, meron ho itong manganese, merong iron, merong zinc, meron din ho phosphorus, merong calcium, selenium, magnesium, niya pa, potassium. Di ba? And it includes
10: yung B vitamins at saka yung vitamin 1, yung thiamine po mga kasangga. Even vitamin B2, B3 at saka B6. Okay? Kaya nga po ito, pagka bumili ka, titignan mo ho yung presyo ng bibilhin mo mga kasangga, ay malayo ho sa amount ng binibili natin na yung tipong tulad na mga ibang mga rice na kinakain natin. And as a son of a farmer, mga kasangga, namin dimakal tayo matitaltalon, may baybayag namin dahil ito yung apo na imulam. 6 months. Mantakin mo yan. If you're going to plant this one, you will wait for 6 months. Itong brown rice na ito. Yung iba ho ngayon, mga kasangga, hindi naman ho sa paninira, no? Yung mga kinakain natin ngayon, ay alam nyo ba kung paano yan tumubo? Alam nyo ba kung paano yan? Pinabilis na po yan. Actually, meron nga tawag rakatak, eh. Oo. Tipong mga 3 months o kulang 3 months, pwede mo nang anihin. Tapos iluto mo na. Pero paano ba yung pinalaki? Hindi lang sa bigas. Huwag daw hong lalayo. Sa bigas na lang. Oh, yeah. Sabihin natin 3 months. Can you imagine that? 3 months na madali. Oh, parang yung 45 days ngayon. Parang hindi na lang ata 45 days yung chicken na yan ngayon, eh. Oh, kaya ako, hindi naman sa pagmamalaki. Pagka ako bumili ng chicken na ulam, doon na ako sa native. Alam niyo mga kasangga, sulit ka doon. At saka sigurado ka na hindi pa yun, kumbaga, malasado, di ba? Mantakin mo. Etong brown rice, bakit sinasabi natin na nakakatreat ng insomnia, mga kasangga? Alam niyo kasi, yung excellent source po ng ating pagtulog, mga kasangga, yung hormone na tinatawag na melatonin, eto ho yung hormone na ito, siya ho yung tumutulong, okay, para ma-relax yung mga nerves, para ma-increase ho yung sleep cycle ng isang tao. Alam po natin mga kasangga, na pagka mayroon na hong problema sa katawan ng isang tao, ay mararamdaman natin yan sa pagpapahinga. Pagka sobraan tulog, may problema. Ano? Pagka kulang naman ang tulog, mayroon din hong problema. Kaya dapat hong mga kasangga, habang maaga pa, ano, hindi natin ina-advise na, sabihin natin, pang senior citizen lang yan. Para lang kadigitin, lalaki, babakit digitan, nagitin 60, 70, titawan na, isuda lang. No, it's not. Alam niyo mga kasangga, dapat ngayon pa lang, ay atin na hong ugaliin, ano, i-check ang ating mga pagkain, lalong-lalo na sa ating mga anak, ano. Pagka yun, 18, 19, parang tingin natin malakas pa ang katawan, mga kasangga. Pero hindi. I used to tell my son, na sabi ko sa kanya, huwag masyadong sobra dyan anak kasi mahirap yung pagdating ng panahon, eh magkakaroon ka ng problema. O, di ba? So habang maaga pa, kaya nga mahahaba ang buhay ng ating mga ninuno, mga kasangga, kasi nga simulat sa pool pa lang, ang kanilang mga pagkain, halos lahat yan ay mga organic. Wala pang fertilizer na nabibili, wala mga insecticides na yan, mga kasangga. Hindi mo pwedeng madaling lumaki ang puno ng halaman, ng mga pananim, ng mga gulay nung araw. Talagang ihintayin mo yung ano niya, yung cycle, kung kailan siya mamumunga, kailan siya magbubulaklak, mga tipong mga ganun. For now, mga kasangga, halat instant na lahat yan, di ba? Alam natin yan, maraming gumagamit yan. Halimbawa, pagka gusto mo magkaroon ng bulaklak yung halaman, i-sprayan mo lang. On the next day, magkakabulaklak na yan. And then on the third day or how many days makalipas, at then itibunga na. Puro inalis to, puro instant garo. Di so nga, tisakit tayo matapo, tibagi tayo, instant mo lang ang armoire. That is why we have this now. Kaya nandirito kami. Oo, mga kasangga. Itong sinasabi ko na brown rice extract, isa lang ito sa mga nilagay natin na sangkap nitong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, tunay na bigas, tunay na wagas, with stevia na hatid sa atin ng JMAR Marketing. Meron pa akong dagdag dyan, mga kasangga. Dapat ninyong malaman, ha, yung mga nagsasabi na, ay, yun pala yun. Ang sachet pala nun ay sasampu lang. Nako, mali ho yan. 12 sachet po ang meron sa atin, ano, dito sa ating mga produkto. At hindi lang yun, mga kasangga. Baka maya-maya, yung 12 sachet na yan, sasabihin ninyo, 12 sachet nga, pero ang problema naman, kakaunti lang ang laman. Mga kasangga, kaya ngayon, 10-in-1. Kasi kailangan niya ng malaki-laking pakete. Ano? Yung 12 sachet natin na yan ay 21 grams po yan. Okay. Pag naghambing po kayo sa mga ibang kape, alamin niyo po yon. Ilang sachet po ba yan? Magkano ang presyo niyan? Ilang grams ba yan? Mga tipong mga ganun. Pag maghambing kayo, sige, hambing nyo lang. Okay? Kumuha po kayo, bumili po kayo sa inyong mga suking tindahan at ng inyong maranasan. Okay? So yan ang ating usapin para sa ating brown rice. Okay, tinatawag na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Ang tunay na bigas, tunay na wagas, hatid sa inyo ng JMAR Marketing. Ako po si James Agustin Baniaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
11: Si Ate Evangelina Soriano, always feeling refreshed and always feeling busog dahil sa pag-inom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
17: Ako po si Evangelina Soriano, taga rito po sa Harbor Homes Project, Block 18, Lot 8 ng Halang, Naik, Cavite. Opo, ang beneficyo sa akin ng Mark Juice ay, yun nga po, una, nakakatulong sa akin pag ako nagugutom, sa merienda ko, nagagamit ko siya, nakakapagpa-refresh din ang katawan, at saka sa digestive system ko, alam ko nakakatulong din. Siguro sinasabi nga doon glutathione daw na mayroon yun, sabi mo sa napansin ko, parang nga pong pumusi ang balat ko, no? At pasalamat nga po ako na merong Mark Juice. Kaya kung gusto niyo po, ay aminim din po kayo ng Mark Juice.
11: Ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix with chia seed and stevia ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
20: Magbabalik ang ating Kasangkat Kalusugan.
21: At dyan na naman po tayo nagtatapos mga kasangga sa ating programang Kasangkat Kalusugan ngayong araw na ito. At ang aming pong dalangin sa inyong lahat mga kasangga ay magkaroon ng healthy pamilya. Diba? Kahit walang pera, basta healthy ang bawat isa. Ika nga. Diba? Yung mga produkto ho natin ng JMAR Marketing, nagiti agdamdama ka po no, sa dinot ipakagatangan. Nangyemin na kadulti agtetext. Ano yung ay kumusta nga eh, matya natin pakagatangan dito apo, sagmamano dagidjeti damdamag daan niya. Actually mga kasangga, pag pumunta kayo dyan sa mga butika, sasabihin nyo lang kung ano yung pangalan ng yung bibilhin at kanilang ibibigay sa inyo, malalaman nyo na rin kung magkano yung presyo. O, ganun lang yon. Meron tayo dyan yung mga produkto natin, huwag nyong kalilimutan mga kasangga. Eto lang ho yung mga produkto natin for now na nandirito sa ating lugar, okay? Nandyan sa mga stores, sa mga supermarket, sa mga drug stores, okay? Baka sabihin kasi nung iba, meron kasi nagtatanong sa akin, totoo ba kasama nyo ba itong klase ng kapeng ito? Sabi ko, ay hindi ho, iba po yan. Kasi magkatunog, di ba? O kaya tatanungin nila, sa inyo po ba ito, ilang grams po ba yan? Katulad nung ating Mark Cafe, may nagtatanong dyan, 21 grams po yan. Halos lahat ng mga sachet natin mga kasangga ay 21 grams. Yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Coffee Mix, chocolate drink, kumakuna-kuma, ka 21 grams matlaeng. And Daytinay kung kuna tayo ng natural blend tea mix with mangosteen, 30 grams ho yan mga kasangga. Yung bago natin na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix, yan din po ay 21 grams din po yan. Okay? Kaya sa mga kasangga natin, patuloy na nagtatanong sa atin, kasi yung inihahambing tayo sa mga ibang produkto. Okay lang, ihambing nyo lang kami mga kasangga, pero itong sa amin talaga, yan ho talaga yung pagkadisenyo yan dahil sa ating yung food chemist natin, nirecommend niya na yan na kung ganito ang laman ng ating produkto at ito yung mga ingredients, dapat ganito siya ilalagay para sa ganun ay magkasa doon at saka tinatawag natin na eksakto o walang lamangan. O diba, yan yun. Ito na muna, magpapa-birthday muna tayo sa mga kaarawan sa araw na ito mga kasangga.

0: may makarawan sa araw na ito. Happy, happy birthday! Kada kayo amin na po. Luto tayo manunti, pinaltaw. Muna saan, yung kunada nga bilo-bilo. Kunami mo diyan may paradus-dus. Huwag duduma, tiawag na may-may sa apo. Ga klase, itimakan. Happy birthday po sa inyo lahat. Okay hong mag-birthday mga kasangga. Dapat lamang na mag-celebrate tayo. Yun nga lang, titignan din natin kung ano yung ating mga inihahanda o kaya mga kinakasangga. Kain, di ba? Sana doon na may mga celebration sa araw na ito. Happy, happy celebration po sa inyong lahat. Eto na muna ang ating verse of the day bago tayo magpaalam, engineer, sa Psalm 9:12. Ang sabi niya, hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Again, hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Diba? Kaya kung galit ka ngayon, kuya, galit ka ngayon, ate, kasurusurun mo aje karubam, bayamon, ipagpasa Diyos mo na yan. Kasi napakaliwanag. Wala ho tayong karapatan para maghiganti mga kasangga. Ang naghihiganti ho sa mga inaapi na anak ng Diyos ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Iyan ang ating verse of the day ngayong araw na ito. Ako po ang iyong lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa araw na ito. God bless us all. Bye-bye na po!
1: Inyong narinig ang programang Kasangkara Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyon nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsable

Ang oras ay alas 6:30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
5: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
4: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to.

0: Kabila ng Radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sun FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sun FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sun FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw po ngayon ang Wednesday holiday, May 27, 2026, mula sa Cabanatuan City. Ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita. Vanguard
1: Balita. At narito po ang ating mga headline. Solid Black sa Senado. O SB11 nag-walk out dahil sa remote voting proposal. Marcoleta umamin sa kasalanan batay sa kanyang mga pahayag mismo ayon kay SOJ Remulla. DOJ kay Jimmy Bondoc isiwalat ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa.
0: Vanguard Balita.
2: Iba pang ulo ng mga balita, Super El Nino, isang malawakang banta sa Pilipinas. Lapid at Cayetano, siblings, nagbiro sa plenaryo, suman, Mahablanca at mahal kita, nagpaaliw sa Senado. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng mais at Mahablanca sa El Nino phenomenon.
0: Vanguard Balita.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Miyerkules, nag-init ang sesyon sa Senado. Matapos tangkain ng mayorya na amyendahan ang rules ng plenaryo para payagan ang remote attendance at voting ng mga senador. Kabilang dito ang nakadetain o posibleng maharap sa kaso. Ayon sa ulat, pinangunahan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang 10 senador mula sa tinaguriang SB 11 o yung Solid Black 11 na biglang lumabas ng plenaryo sa gitna ng debate. Sa sesyon, kinwestiyon ni Senador Erwin Tulpo ang umano'y pagmamadali ng mayorya at pagtalakay sa naturang panukala. Ayon pa rin sa ulat, nag-react si Senador Jinggo Estrada habang lumalapit sa kapwa senador habang sinusubukang pakalmahin ang ilang miyembro ng mayorya ang sitwasyon. Dito na umano tumayo si Zubiri at sinabing, "Let's go, let's go." Kabilang sa lumabas sina Senador Bam Aquino, Francis Pangilinan, Riz Ontiveros, Sherwin Gatchalian, Panfilo Lacson, JB Ejercito at Erwin Tulpo. Sa minority o si minority leader Vicente Soto III naman ay nanatili sa loob at iginiit na wala ng quorum at dapat lang i-adjourn ang sesyon.
0: Vanguard Balita.
2: Sa ibang balita, iniulat ng ombudsman na isinama sa ebidensya ang sariling mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donasyon. Ayon kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Remulla, mismong mga sinabi ni Marcoleta sa telebisyon at sa Commission on Elections ang nagsilbing pangunahing batayan ng reklamo. Aniya tila pag-amin na raw ito ng senador na umano'y pagtanggap ng pondo mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Sa isang panayam, binigyan din ni Remulla na hindi gawa-gawa ang mga akusasyon at nagmula mismo ito sa mga public statements ng senador. Sa ulat ng sa mga ulat, ang naturang 75 million pesos ay nagmula umano kinadating Kongresista Mike Defensor at iba pang pribadong individual. Pinag-aaralan din kung ito ay naideklara sa required na SALN at campaign disclosures.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Samantala, pinaimbestigahan na ng DOJ o Department of Justice si abogado at singer na si Jimmy Bondoc matapos sumanon itong magpahiwatig na may alam siya sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na ang DOJ ng formal letter kay Bondoc upang hilingin ang anumang impormasyon na makatutulong sa paghanap sa senador na naharap sa arrest warrant kaugnay ng imbestigasyon ng ICC o International Criminal Court. Giit ng DOJ hindi maaaring gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang hindi makipagtulungan ng autoridad lalo na kung may posibilidad ng obstruction of justice. Sa panigaman ni Bondoc, sinabi nitong handa siyang sumunod kapag natanggap ng opisyal na liham, ngunit itinanggi niyang alam nila ni Attorney Israelito Torion ang lokasyon ni De La Rosa. Samantala, nanawagan ng DOJ kay De La Rosa na sumuko at sundin ang proseso ng batas habang nagpapatuloy ang paghanap sa kanya ng mga otoridad.
2: Samantala, inaalerto ng mga eksperto ang posibleng pagdating ng Super El Nino, isang matinding yugto ng El Nino Southern Oscillation na nagdudulot ng malawakang pagbabago sa panahon sa buong mundo. Sa Pilipinas, inaasahang magiging iba-iba ang epekto depende sa rehiyon. Sa Hilaga at Gitnang Luzon, inaasahan na matinding tagtuyot at pagbaba ng tubig sa mga dam. Sa Southern Luzon at Bicol, posibleng sa salita naman ng baha at tagtuyot. Sa Visayas, maapektuhan ang industriya ng asukal at pangingisda. Sa Mindanao, partikular na tatamaan ang mais, pinya at iba pang mga pananim. Ayon sa historical patterns noong 1982 hanggang 1983, 1987 hanggang 1998 at 2015 hanggang 2016, nagdudulot ang Super El Nino ng matinding drought at malaking pinsala sa ekonomiya. Tinatayang maaring umabot sa 100 bilyong piso ang epekto nito kung hindi maaagapan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na kapag mas mainit ang bahagi ng Pacific Ocean ng higit 2 degrees Celsius, lumalakas ang El Nino at nagiging mas matindi ang epekto nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa mga forecast, may mataas na tsansa na pumasok ang El Nino sa ngayong taon ng 2026, kaya pinapaigting ang paghahanda ng agrikultura, tubig at enerhiya upang mabawasan ang posibleng pinsala.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at syempre sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Isang naging maganda ang araw kahapon yung pagsisimula ng sesyon sa Senado. Nagkaroon po ng nakagagaan ng loob na eksena sa plenaryo ng Senado sa gitna ng seryosong talakayan ng pag-usapan ng ugnayan ng ilang senador sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng pagkain. Batay po sa pangyayari, pinasalamatan ni Senadora Pia Cayetano si Senador Lito Lapid sa patuloy na pagpapadala ng mga pagkaing tulad ng mahablangka at suman sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang political bloc. Dahil dito ay napangiti at natawang ilang nasa session hall bilang tugon. Pabiro namang sinabi ni Lapid na gusto ko po kasing malaman mo na mahal kita. Nagad namang ikinatawa ng mga kapwa senador. Dito naman ay pumasok ang dagdag na biro ni Senate President Alan Peter Cayetano, kapatid ni Senator Pia, na nagtanong kung bakit tila mas espesyal ang natatanggap ni Pia kumpara sa kanya. Sabay biro nito tungkol sa kanyang diet at pagiging health conscious. Sa kabila ng seryosong mga usapin sa Senado, ang maikling palitan ng biro ay naging sandaling pahinga at aliw para sa mga mambabatas.
2: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mais at mahablangka sa El Nino phenomenon. Kapag alam niyo ba, kapag kumakain tayo ng mahablangka na may mais, bihira nating iniisip na may connect ito sa hangin sa gitna ng Pacific Ocean. Ang mais ay hindi katutubong halaman sa Pilipinas. Galing ho ito sa Amerika o Americas at dinala lang ito dito sa atin ng mga Espanyol nung panahon ng Manila-Acapulco galleon trade. Pero paano ba nakakatawid ang mga barko noon sa napakalawak na Pacific Ocean? Dahil yan sa trade winds na tinatawag. Ito ho yung mga hanging tuloy-tuloy ang direksyon dahil sa pag-ikot ng mundo at init ng araw. Itinulak ng mga hanging ito ang mga galyon mula Mexico o Mexico papuntang Pilipinas. Pero ang parehong trade winds na tumulong magdala ng mais ay konektado rin sa El Nino. Ang pinakamainit na bahagi ng Pacific Ocean tulad din ng mga galyons ay karaniwan ay tinutulak ng trade winds papunta sa Pilipinas. Pero kapag humina naman ang trade winds, lumilipat ang mainit na tubig sa Pacific papuntang Amerika sa halip na papalapit sa Pilipinas. Ang resulta, ito po yung El Nino. Mas kaunting ulan sa Pilipinas, tagtuyot at apektadong ani pati na ang mais. Kaya sa bawat kutsara ng Maha Blanca, may mais, may kwento ng pandaigdigang hangin, kalakalan at klima mula Mexico hanggang hapagkainan ng Pilipino, pati na ho sa Senado. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Vanguard Balita.
1: Belated happy birthday kay SK Sangguniang Federation President Adrian Castillo ng Gapan City sa iyong anak ng ating ka-XO na sina Daisy Durupan Castillo. And belated happy birthday din kay pare Teet Fajardo, ang butihin namang husband ng ating si Miss Nitch Fajardo.
2: Samantala, kami po nakikiramay ano sa mga pamilya po ni Madam Evelyn Mama Eve Dizon. Siya po ay kapatid ng ating kasamahan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, si Attorney Reggie Hularbal. Ano, at kapatid po ito ni Attorney Reggie. Siya po ay pumanaw nitong July 14 at ngayong araw nga po ang huling service para po sa kanyang mga labi. Gaganapin po ito sa may Heaven's Garden mamayang alas 11 ng umaga. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at Vanguard Radio Network, kami po ay nakikiramay sa Hularbal family at ang Dizon family.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program mula dito sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DCXOAM. Pag-usapan natin
2: sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Abangan po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Ryan po makakasama nyo sa Morning Big Sound. At sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahadid po ng saya at musika naman si DJ Piolo at si DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, ay samahan po si Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragasa, ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Eid Mubarak po sa mga kapatid natin mga Muslim. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: pagkakabot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nangatotilidel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
10: Umiinom na po ng rice coffee.
9: Saita naman taon na.
10: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
9: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
10: Opo.
9: Ayun ang pinatapin namin.
10: Opo.
9: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
10: Yung pagbabawas.
9: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
12: Big

0: Ang oras ay alas 7.30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax kuman, ngum nasakit ti bagi?
1: Agala

0: Ag Farix B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Ibuprofen. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang